0: ọzọmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa onwe gwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: elu ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa o yiri nkịrịka okwu
0: biko kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala na ụdị nke gị ya
1: ngwa gee ntị
2: eze paka ego traditional center ọ bụanyị na-eme ka ndị chiri echichi dị ụkọ
1: ezi abaka ego traditional center west africa limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọnanya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacquard leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị na 49A Awka Road Ọnịta Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
3: fon anyị bụ 08033407129
1: eri agbata ego traditional center west africa limited ọnwa ya na-ebu na nzuzo
4: Osubirila, a ga-enwerịrị nsogbu n'akụpụchata ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Ogbagi eji mara m. Naanị otu ụtọ, ụkwụ ebie.
5: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa klovu mee magista.
4: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
5: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche.

0: Jumanu no kwa negu Ujumanu ni ya likechi maka nechada huro kwa nao
1: Oimozi wanyudo bo
0: Aine kene freshmano sinachimwanze Kakene kwa na hektri Oboku bolo mudiche
2: njoma Ministry of Health na Social Welfare Dr. Uche Chukwu Kuru nyabife mbwe obora ndenta kuko obaneze tabu Friday na Abuja. Nwoku kuru na enwehi ike nke ogige. Nwoku kuru na enwehi ike nke ogige ulo ahuike ikaga ni hunye ogugwo. Ekwesi hibu ife ageji huegwa onye ọrịa yala. Na enwehi usoro nhazi maka ịga n'ihu n'inye ya ndekọta ahuike. N'ogige ahụike ọzọ kwesịrị ekwesị. Na ọnọdụ ahụike kwa ka isi nweta ozi na ụlọọrụ Nigerian Center for Disease Control na Prevention NCDC n'ọta dọndị Nigeria aka na ntị banyere mgbasa ọrịa ọnyụnyụ na ọgbụgbọ ebe e nwere mkpesa karịrị 65,000 a na-enyo enyo. Na ọ bụ nyabụ ọrịa n'akụkụ steeti 35 dị iche iche nakwa n'ife dịka kansụl ime obodo 195 n'afọ a nyabụ n'ọrụ kwuru na e nwekwara ike inwe mbawanye ọzọ na nyabụ ọrịa na ngwụcha ọnwa ọgọst ruo ọnwa ọktoba afọ a dịka mmiri ozuzo ka na-aga n'ihu dọọ aka na ntị na ide mmiri adịghị mma maka ọṅụṅụ nakwa enweghị ezi ịdị ọcha nwere ike ịkpanite nyabụ ọrịa. Onye Director General nke ụlọọrụ NCDC Dr. Jide Idris dọrọ nyabụ aka na ntị taa mgbe o kwuru na e nwere mgbatu n'ọnwụ sitere na nyabụ ọrịa. O mere ka a mata na Kano, Borno na Bauchi State so na steeti si kachasị nwee ọrịa difteria kwuo na ife mere ọka ji wee dị etu ahụ bụ maka na enweghị inye ọgwụgwọ mgbochi ọgwụ mgbochi etu jezuru nkọ niile na nyabụ steeti. Onye head nke civil service nke Federation Oriakụ Didi Esther Wilson Jack ahafenye na ọchịchị na nke ụlọọrụ Federal Civil Service n'aka Maazị Abel Enitan nye ndị ọrụ oyibo niile ntuzi ka ha nọgide na-akwado amụma mgbanwe na-aga n'ihu na nyabụ ụlọọrụ. Wilson Jack mere nyabụ nhafenye ọchịchị n'aka Enitan na nso nso a na Abuja n'ihi na o ruola afọ eji ala ezumike nka bụ afọ 60. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu duru Enitan n'ihi ọrụ na State House Abuja. Mkpọlite n'ọkwa ya malitere dịba ire n'abalị 27 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026. Azọpụtara otu nwoke taa ka e kwuru na ọwụ banyere n'ime mmiri si n'akwa mmiri British American Bridge dị na kansụl ime obodo Jos North nke Plateau State. Nyabụ ife mere mgbe ọ kụrụ ife dịka erekere mbụ nke ehihie taa. Ọ dọtara uche ndị njem nakwa ndị mmadụ bi ụka ahụ bụ ndị na-egbughị oge kọba ọbụla gbata ọsọ enyemaka ma napụta nyabụ nwoke. Ndị nọrọ mele gwara ndị nta akụkọ okwu mere ka mata maka nyabụ ife taa na Jos. Ha gosikwara na nyabụ ife riri ha ọnụ. E mere ka mata na nyabụ nwoke ka ọ dị ka o merụrụ ahụ na nyabụ ife merenụ. A kpọgara ya n'ụlọ ọgwụ maka nlekọta ahụike ya. Ụlọọrụ uwe ojii na Anambra State enwudela otu onye a na-enyo enyo gbara afọ 25 Emmanuel Mark maka ebubo iji egbe ezu ohi nakwa ntọrọ mmadụ. Mark ka e kwuru na ọ bụ onye otu ndị otu mpụ na arụrụ ana mmadụ anọ na-akpa ike n'akụkụ Ifte Ọka nke kansụl ime obodo Ọka South nke steeti a. Dịka akwụkwọ ozi nke onye nkwuchite okwu n'ọrụ uwe ojii na steeti a bụ SP Tochukwu Ikenga wepụtara taasị meka mata nyabụ onye a na-enyo enyo ka aka ndị ọrụ uwe ojii ngalaba Rapid Response Squad Ọkụzụ kpatara n'ihi ozi ọgụgụ isi ha nwetara. ife ndị ha nwetara gụnyere egbe pisụ otu, egbe pompaction abụọ na otu okpu ndị ọrụ mmiri teri. N'amụma ọrụ ọzọ pụrụ iche, ụlọ ọrụ uwe ojii na steeti Abagidere mere eji jide ụgbọala abụọ bụ ngwa ọgụ n'ụzọ iwu akwadoghi, mee ka aka kpata mmadụ itoolu a na-enyo enyo, bụ nke gụnyere ụmụ nwoke asaa na ụmụ nwanyị abụọ. Anyị chọpụtara na ụgbọala ndị ahụ ka ejidere mgbe a nọ amụma ọrụ nkwụsị na nnyocha n'ebe nkwụsị nnyocha Checkpoint dị na Isuọfịa, kansụl ime obodo Agụata nke steeti a n'ọnụ ụtụtụ taa bụ Friday. Onye ọrụ uwe ojii na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze n'ụlọ ọrụ uwe ojii na steeti a, SP Tochukwu Ikenga, mere ka a mata maka nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa. Ndị ntorobịa ji otu afọ ejela ala nna ha ozi, National Youth Service Corps NYSC, ka ndị ji egbetọrọ n'ụzọ Aloma Egane Express dị na kansụl ime obodo Ofu nke Kogi steeti na ụbọchị Wednesday gara aga. Mgbe ọ na-ekwu okwu banyere nyabụ mmaburu n'ike, ụlọ ọrụ uwe ojii na nyabụ steeti mere ka a mata na ndị kọọ members 11 ahụ ka a napụtagoro ka abagidere amụma ọrụ ọchịchọ ha ka ha nwetachara oku gbatagbata. Onye nkwuchite okwu nke ụlọ ọrụ uwe ojii na Kogi steeti bụ Saliu Afsat mere ka a mata maka nnapụta ndị ahụ, kwuo na a napụtakwara ndị ọkwọ ụgbọala abụọ eji achụ nta ego nyabụ ife metụtara. Onye isi nke otu Nigerian Bar Association NBA agba nke 33 bụ Oriakụ Badejo Okusanya, bụ onye bụ senior advocate nke Nigeria SAN, ka eduru n'ihe ọrụ taa na mmemme NBA 66th Annual General Conference were ọnọdụ na Port Harcourt, Rivers State. Ọ nọchiri anya Maazị Adam Osiwe San, onye bụ onye isi nke nyabụ otu agba 32 ya. N'ozi nnabata maka nyabụ ọkwa ya, o kwuru na o ji obi umeala wee nabata ya, kwuo na ọ ga-edo ahụ ala wee rụọ nyabụ ọrụ na ife ndị ọzọ o kwugasịrị ọ ga-eme dịka onye isi. Simon Ekpa, onye na-akwado nkewapụ Biafra, arịọla mkpegharị ikpe mkpọrọ a tụrụ ya 6 maka mpụ metụtara iyi ọha egwu. Onye ọkaiwu na mba Finland chekwara nyabụ ntaramahụhụ e nyere ya aka mgba, chọọ ka a gbatịa oge ọ ga-anọ na nyabụ mkpọrọ. Dịka ozi ruru anyị bụ ndị nta akụkọ aka si mee ka amata, onye ọkaiwu ahụ rụrụ ụka na ntaramahụhụ e nyere Ekpa ezughi oke maka mpụ eji maka ya wee tụọ ya mkpọrọ. Ụlọ ikpe Finn Court of Appeal ka a na-atụ anya ga-elebanye anya na nyabụ ikpe n'ime izuụka 3 na-abịa. N'ikpeazụ, na mba ofesi, ka isi nweta ozi na Eze Hakon nke 8 arịgorula n'ọkwa eze nke mba Norway na nsochi ọnụ nke ọnwụ nna ya Harald nke 5. Harald nọrọ na nyabụ ọkwa 35. Ọ nwụrụ n'ọnụ ụtụtụ taa n'ụlọ ọgwụ Oslo, bụ nke a nọ na-enye ya ọgwụgwọ maka ọrịa metụtara ọbara bụ ọrịa adịghị ahụ mgbe ncha. Onye Prime Minister nke mba Norway kwuru na nyabụ mba niile na-eri uju n'ihi nyabụ ọnwụ. Onye meyọ nke Oslo kwuru na ọ kagburu mmemme agbamakwụkwọ ya a kanyere ga-ewere ọnọdụ taa. Igbo ndị ọma iji eme ọnụ, nyabụ ozi mwute metụtara ọnwụ eze mba Norway ka iji apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọtabado akụkọ ndị ahụ, na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwọka bụkwa aha m, kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya, nke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme, daalụ maka isonyere anyị. Ngwụcha izuụka ọma.

ndị ọma ndị ọma ndị ajibili ndị ike kajala akaja bụbu igbe anyị na-eke n'onye ọbụla nwere obi aṅụrị na-anabata gị n'ọmalịcha mmemme anyị kpọlụba anyị ka anyị nọ maka na ọba anyị ka anyị nọ na 95.3 FM redio sapihe nsi ya ha fanbefa nyọrọ akwụwe nwekabala agba nke ukwu ezigbo nwanne m eji m n'aka na tata gala ọfụma na ndụ gị mana ọ bụrụ na ọ nwee ka tata yala isisi wee daba yalia o na echi ga-akalili mma ọkọbaziala

inwe achogodo mi ikwu na abun again ti n'ututu a na Sapinsia Express mbokwa no tata ka ikwu belie o no na ifa abo ife kwesi kande na ati a ndo nu n'elu n'okwu ndi si obodo di ichi iche to call isi male ifa ga emie ọtụtụ ndị si na njọ afia dị na main market kita na njọ afia dị na main market kita na ọkali ọgini butelie ma lụyalia na lụyalia afia ma ma go nwayọ nwayọ eji emie ma ife ebuyalisi ọdizi aka ọ na dị buru ma okwu fọdụ ndị na-ekwu na social media na akụkpọ main market ma go mu nkanka okwu a ndị mmadụ ada ataeze wele ekwu ma go na ife na-ekwu ife ekwu erika onwe mmadụ na-abọkpọ n'ụtụtụ a wee si na ndị fanafa na-azụ afịa na ayozi na ụfọdụ n'ime fa na-ayofe ego a ejinye ndị befa nni hai ọ dịkwa egwu njọ afịa ahụ ekwesịkwa itinye anya ka amalụ gọọmenti kwesịrị inyere aka nke mbụ bụ lụtọbụgoro ife a na-alụ na maket ọsịsọ hiyotegokarị ma ka a ga-esi wee mie ka ndị mmadụ zụwakwa afịa ọfụma ọbụlụ taks levi na ụfọdụ ife ndị a ha sigodo ụfọdụ ndị na-eme maket ndị ife a kasị dakwasa n'isi fa ka rapụgodu malụgo biko anyị na-ayọ Anambra steeti gọọmenti na-ayọ ma ndị isi ụka fa ga-etinwukwu ihe ọnụ maago maka anyị na-eje ụka rinne ebe a ndị isi ụka dị iche iche ha ga-etinwu ya ọnụ maka a ga-esi wee kpọọ gọvanọ ka a nọkọọ ife a dịkwa sirios bụrụ ife eji egwu na dimkpa mmadụ ya akwadosi ibi ya jee afịa o nwere ofu mkpụrụ ife ọya ele ọ natiatakwa echikwa nwana echikwa ọ gbafuke ka o lii nni ọ na-eme expenses ọgọst agwụgo anyị na-aba septemba akwụkwọ na fa achi ibido fa n'ime ndị a nwere ụmụaka

0: Chidi mma wabu eze, osi enugu, obo onye enugu mana obi mpo. Hosi nwoke bala agba nsogbu di kwa. Hosi na ife niile de na akwụkwọ nsọ na Revelation emejupụta sigo. N'ofozi mmebi ụwa. Nwayọ ma ike egwu. Ka okoye si Agoma Village Umuoji. Osi nwoke bala agba na nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ ndị nne na-ama ụfọdụ ihe ụmụ ha na-eme maka na ụmụ ha na-asụnye ha ego. Daalụ rinne nwaanyị ọma, anyị nụ ife ikwu ka ama ma ya n'onu onye nke a. Halo! Hello.
1: Hello.
0: Aha.
1: Hello.
0: I want to move.
1: Okechukwu from Ntege.
0: Okechukwu ayi na bata gi gaba n'iru.
1: Even a food. How much

0: ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ma koro ngwa gbara huru di ichi ichi eja gbasa kwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na Nchiriti ihu Rest Chemist na uso di MGS roundabout ọ nicha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na phone
2: 070 470 0094